0: kia kabia koma ga metaro ini ari mudu ina indo ciake uri terera niki utwi kogu dutia utwika kionereria kia uru ri andu mararuto maundu mega
1: nego
0: serve your purpose like a born again person ispikira kunyiha ispikira uitara manyu ine ya ngai nituranyitania muthikiriria ndirageria gukwira u tondu ngoma hindi ara kuhenia wanjie kugocwo ngai ndari agaya na ugocu wake na mundu na ni ngwenda uririkane u manyu ya murimi ndari anengera mumera manyu ya murimi ndari anengera mugunda arikia kurima mugunda ri acokaga nayo nyumba hwaini ndamitigaga mugunda What am I telling you? Muremi agiona mugunda uyu nduna ciara ri athiaga agetha kia kiki ada mbegu o iki ihana tere ya mbere cia ciara ri atigana na mugunda uria utaraciara aconcentrate na mugunda uyu uraciara ona ngai ri ona korwo ni ari tha nyingi muno na njeri witu nituhenetio ni kaundu kau muno ona korwo ndiona ndagika ni tutindikite nituhenetio ni kaundu karia kari ri Mungu bado hajamaliza na mimi. Ni kwa domenyo. Gaini ya rika gia na mutu.

0: Asanti. Wimagaro shini.
1: Mwagaro muna wa kafaira.
0: Hora hori ya nediyo yaku.
1: Mwagaro hori ya tiya mwaduri muraka.
0: Ehe.
1: Tuge kira dere inire.
0: Ehe.
1: Akamane ya kongisi noni wa yagai.
0: Ehe.
1: Toto wakona wakwa dere ya dere. Dero magage vikori ya bodore. Uhuru na adutore.
0: Ehe.
1: Tukenda kuona ũrĩa makanyitana tondũ no maranyitana sponji na iria ingĩ arabu still rĩ ndaigua atĩ nĩ Uganda ĩrambĩre gũthetwo mũrimũ ũyũ wa nyamũ ĩnoretwo thĩ wa mĩtaga covid no nĩ kĩrĩa
0: nĩ ebora nĩ ethundũrĩte
1: ũguo tangĩambĩrĩria na mambĩte kũwaka nyamũ ĩno yao ya ebora kĩrĩa andũ aya nĩ maratũtanga arabero no nĩ wega gũtũthuthuragĩria maũndũ marĩa maratwandĩkĩra kũu ĩ tondũ ũraigua nĩ tofauti na ĩrĩa ĩngĩ na kamanu ĩrĩa arathoma ngathĩti icio nĩ ndaigua nĩ tofauti no nĩ njega
0: ngatho mũno mũno makĩria
1: ngĩa na mũthenya mwega
0: asanti wĩ mwega rũcinĩ
2: wakerito rĩu anga nĩ tũranyitana
0: ĩni
2: rĩu jumatĩrĩ
0: nanie
2: mũndũ ũgwĩtwo Uhuru na Ruto rĩ nĩ maragĩthiĩ kũrĩa celebration ya Raila kũrĩa Bondo
0: mũthenya wa Thursday
2: mũthenya wa Aramithi rĩu kĩrĩa tũkenda kuona rĩ nĩ atĩ kana mũndũ ũgwĩtwo Ruto rĩ nĩ araikĩria ũrĩa mĩario Uhuru e hau amũikagĩria mĩario atarĩ hakuhĩ kũraihu no rĩu na tondũ nĩ magacemania ũthiũ guo ũthiũ rĩ tũkona atĩrĩrĩ kana hihi nĩakageria kũmũtheca kiugo na kĩrĩkũ njũrie atĩrĩrĩ
0: ũria
2: ndege ĩno ĩragũire rĩ ndaigua tĩrarĩ na methũ
0: rĩ matigaima ndĩrarĩ na methũ methũ ndararĩ ho magui matigaima
2: kũmenyeke gĩtũmi kĩegue nĩ kĩ na gwĩkwo ũthuthuria torĩ kũngĩhoteka
3: tũmenyeĩnĩ
0: ngatho kawangũi atĩ ndũ
3: ndauga rĩrĩ ndĩmenyaga ndetwa ikinyaga atĩa rĩu na ndege ĩno ĩragũira rĩu ndĩraigua ĩrarĩ na methũ waigua kũ ndĩrarĩ ũima na methũ ndege ĩyo ndeto icio cia ndege ihana atĩa tondũ ona niĩ ndĩna inyita wega andũ nĩ marasurvivire nĩ helicopter kana
0: nĩ chopa
3: ĩragwaku
0: ĩragwire kĩharo-inĩ kĩa golf
3: accident kana kũlandi nĩ ona kũlandi gwĩtagwo kũgwa
0: aca ĩragwa ũru
3: ĩraringa
0: ĩrakuĩte
3: ũ
0: inakuite riri environment principal secretary Festus Ngeno.
3: Oh, Festus Ngeno.
0: Ee nenari na ndo agi ana. Ee nenari kuna mwana wa Kericho. Muthenya wa ira.
3: Edu kata kena na.
0: Na ni mechanical problem. Nikio ndu kiami kia hitrafu yayo. Ira develop ire.
3: Dege.
0: Ee na ndo the man ari hori ni mana survive ire.
3: Kwa ngwende na wakuma iguru na ndi kutiruka tu.
0: Ee no ni rakuma. Ndina kuruma na ndu ingithuka. Ee na nireciragio ginya kundu ingikurwe kihia.
3: Dina
0: hia.
3: Oh.
0: Ee.
3: No ndirari na methu.
0: Ndirari na methu.
3: Ah, za. Wakabaruna akeni atu ira riri.
0: Ee.
3: Ndito isio ni ndirasionete ni usini.
0: Ni ndirasionete mokoro inyo nani.
3: Na amuto kwitwa Teruto yi, Rafael. Ena kiria muno. Mara karama ingi muno ma uhuru.
0: Ehe.
3: Tema mara karama ingi uri araragia yi. Arari murakaru muno.
0: Tukumeterera riri. Okay. Tukumeterera okay.
3: Okay ri.
0: Ini okay magagicamania kuria kuria.
3: Kwa raira. Oh. Na gina na kukurari na kuwe na siyasa ati Uhuru na wetu chief guest.
0: Eee.
3: Vanduwa president wa Kenya. Chief guest ni Uhuru kule kwa raira.
0: Isho ni kakara.
3: Isho ira ni gazeti ni ya ira. Nyononde kia liye kakara na
0: nuhu. Maru geti ya tiriri.
3: Gazeti ya ira
0: tumieze. Gazeti ya ira ni tumieze ni. Maru geti ya tiriri. Gwete tu adu haya. Na nikula tanyo adu haya shio eri maakolo magikate. Magikinya.
3: Leo pale otarali dikana ni maraugete chief guest wa igongona leo de iretitwa Uhuru Muigai Kenyatta de gengwe zerenga theti ya
0: hiyo miethe ni dai mwesha rushine goku no kena FM riboto puiga gure kuiga gura omo de tuega gura tomarenge twa gucamuruo tomarenge twa gutherukia uikurukia na gikombe kia dubia ukiri sawa de duega gura ini thank you so much and good morning to you. Tokira katuni gaitoro shiniro omothe na kagathiti at the Daily at the Star. Karona nia. Kiodu kirito muno kiha. Kirona nia. Kawafishi keho gakito. Na kena roriwa United Democratic Alliance UDA. Na nekolona kadu maroi makuma kuwete bia. Haa dhini harone kakao kuka mweko imerete kana kabata ukikaru lakena mewani nega kike nagaya kila kidu haa mutwe haleo giwe haa orata haa bia nagepa kuri haleo giwe haa oridi ni hata hete nugu umeria roi meria haleo gishogona kio kie mweno yogi aya ni adura maradhama kumake menikia UDA. No magitha mamara thaba mena bia mabitwe mudu itori gathu agacagwe ni turamuona tukona mudu tukathuni wa mushoga wa mushoba bishia kena kini jore ha ukulingana na bishire sikiritu hanone tarebe riu ni ngihai na gicogo kiu ni giakanu anyway ka ni kokatuni gaitu si aditwe gatha imwe na dakika ngiri ukunu wa ukena FM Ribo Top. Good morning to you na karibu sana ni chitago Rafael wa Kristo
4: Ribo Top ni ribo na besha toyo
5: leu karra ingi jeri ire leu dada oje ina ribo rungu etako hatia na mwenye waru etako hatia
6: nero maite suna mhima leta gofea
5: nana heti ya ogo niko ribo rungu etako gofea so Caroline ya wene kila kevina 5000 Kenya na Monday ai ikai kurangi ya tia
6: thank you very much ya sasu ya gaga
5: asanti sana
4: meho tani ile besa kaodo kahudhu muno negothi kiriria aga shuje kanini ka ruibo negotabura ni ruibo ruriko na ruineto no onaweno utweke moho tani reu nikiriria kukena FM ruibo na besha
7: Njeri hothe, uthaya, karatina, uramo kina kukena FM Kukena 92.8 Gukena FM, gaka ni gaito Gukena News
8: Sponsor na hii watu yake yote, mniwachie mimi ni tatil na hawa
7: Mohoro madhudhuria na mashugewega
9: No natueka effort isho shothe, ilashoka ikadhukio ni adwa nini Matige itheru na food security afro
7: Kuma deine na ajo afrori
10: Na alia mbara atafania maudumau matigigo dhikireria Kogo gyoete ikinyari ya kogera abuge
7: Maya ni mohoro magu, Gukena FM
11: Mutongoria wa ruhonge rwa ruti wira wa muinge Felix Koskei ni oritie kugenda meharĩrĩrie mega ona kugĩa na ũbacĩrĩri mũnene kũrĩa mĩhaka-inĩ ya bũrũri nĩguo kũrigĩrĩria gũtherema ona makĩria kwa mũrimũ wa Ebola na no rĩrĩ kũrĩ na mũndũ ũmwe anĩrĩirwo kũnyitĩkana na mũrimũ ũcio na gacoka kahurũka bũrũri-inĩ wa Kenya.
12: Contacts are under quarantine over the 21-day period, and His Excellency the President has directed part of surveillance, laboratory readiness, rapid response teams, and are being monitored.
11: Kwaga gĩthomo gĩa kũigana orodomwe na njũkanĩrĩria ya kĩũteti ĩrĩ korogwo bũrũri-inĩ wa Kenya na makĩria kũrĩa matũra-inĩ nĩ ndete ĩmwe ĩkoretwo ĩgĩakĩrĩria ũteti wa ũndũrĩre bũrũri-inĩ wa Kenya na ũũ nĩ kũringana na mũtaramu wa maũndũ ma kĩũteti Javas Bigambo akiuga kona andũ aingĩ kũrĩa matũra-inĩ nĩ makoragwo matathomete mũno ateti nĩ matũmagĩra kamweke kau gũkorwo makĩmagagia orodomwe na gũtindĩkĩrĩria wendi wao wa kĩũteti.
13: The leaders take advantage of the ignorance and tribal partisan interests of the voters. Most leaders are not discussing critical issues that pertinent to the progress of the society and the development of the people themselves.
11: Bara ya kuhitana na njohi njũru na ndawa cia kũrebia no ithiĩte na mbere kũnyitithia thing'a. Maabitha a borithi makĩhaka moko mwĩkũĩrwo arekũĩrwo nĩ wa wendia wa ndawa cia kũrebia arĩ na mĩthogoto 200 ya bangi thoko-inĩ ya Kakawa gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Embu. Maabitha a borithi kuma ceceni ya borithi ya Makema no mũngũrũria wao marahũraga rĩrĩa maracokire gũtũngana na mwĩkũĩrwo ũcio na kwa ihinda rĩrĩ akũrũgamio mbaũ-inĩ cia igoti akĩhingũrĩrwo thitango cia kũnyitĩkana na ndawa cia kũrebia bangi ĩyo ĩgĩtũmĩkata ũira. Akenya no marathiĩ na mbere kũũrio maikare marĩ maitho na makĩria memenyerere mũno o rĩrĩ mũrimũ ũgwati wa Ebola nĩ ũrĩkĩtie gũkinya gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya na makĩria mothe magathiĩ na mbere kũririkanio maũndũ marĩa magĩrĩire gwĩka nĩgetha metheme kũnyitwo nĩ mũrimũ ũcio ta gwĩthamba moko mahinda kwa mahinda gwĩkĩra mask oro ũndũ ũmwe na kwaga gũkuhanĩrĩria na mũndũ angĩkwĩrwo arĩ na ndariri cia mũrimũ ũcio na mĩrĩ mũtho nĩ mwandĩki mũnene ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ.
14: Ukitaka kwenda kazi mahali ingine enda. Ukitaka kutembelea wenzako watembelee.
15: Mambo ya surveillance tumeweka watu huko kuangalia vizuri. Hii kesi ni ile moja tu ile imetoka mahali kwingine. Kwa hivyo sisi wenyewe hatuna outbreak.
11: Gũtirĩ thirikari ya kaunti ĩrĩ na ũhoti na ũigĩrĩrĩki wa kũrũgamia mũrandi oro wothe wa thirikari nene ũrathiĩ na mbere thĩinĩ wa kaunti ciao ona kana kwambĩrĩria ona kana kwaga gũthiĩ na mbere na ũũ nĩ kũringana na mũtaramu wa maũndũ ma kĩũteti Javas Bigambo akiuga na gũkĩra ũguo magavana no mahote kũrũgamia mũrandi oro wothe ũrĩ thĩinĩ wa thirikari cia kaunti ũngĩkorwo thirikari ĩyo ya kaunti ndĩambĩte gũkuruhanio. Na macio nĩmo mohoro kwa ihinda rĩrĩ. Niĩ njĩtagwo Gaikamba wa Mwangi.
16: Can I fame?

0: we botop.
1: Yeshoka kia motumia.
2: Motumio ya gaba okera da tene.
1: Iduego kena FM. Niturako guera motumia. Namawira make mothe. Iroto siake. Na ihoto siake.
3: Motumia ni mami. Wehoke iruo kurera na koruga miaro siaro rukete.
4: Ina wasia nanyi ki. Siake kwe hili itake kwe tago.
5: Motumia ni moto ogorea wagwaka. Koruga mia fiashara. Na kudhodeka miake.
6: Kuhu nani ede murtiwira. Muguri wa fiashara.
1: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
7: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
1: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya.
8: Nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga nĩkĩ.
1: Gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia.
9: No njĩre athikĩrĩria a gũkena FM haha nĩho tũrĩ.
1: Gũkena rũcinĩ, your morning kickstart.
0: Rũrũ rwĩmbo rũngĩ rũtarahutĩka. Gukena FM.

0: gegutethia tondu maundu mamwe makorogo me mobira gwito taru mundu uciarito na ngorojaga ni mundu uciarito na ngorojaga na dikiwe kana mundu ucio ni wahota gucenje no ndio ati ungikorwo we wi mundu wa ngorojaga ni hinya muno gusucceed thiini wa fiasara ni hinya muno gusucceed thiini wa fiasara uyu ni mundu uthiite thiini wa star igire keda igire na house uyu ni mundu uthiite thiini wa star igire keda igire na house uyu ni mundu uthiite thiini wa star 292 house agacagura kindu gigwitwo box yake mundu uthiite thiini wa star 292 house agacagura box yake tareke tuigue ainuka na mbeca cigana wi mwega
1: kwega fiu
0: ona ni ndina uruji toga ikambwo mwangi guku ni gwa gukena
1: aha
0: we nawe muthuri magwitaga atia
1: oni Duncan mwathi wa Njuguna
0: mwathi wi mwena uriku wa Kenya
1: ndi guku Nyeri
0: okay
1: ĩni o haha taũni niĩ ndĩ mwendia wa electronic
0: o wendagia indo cia thitima haya ndĩrenda o kũmenya tu wahota na mbeca cigana gwa star 292 house nĩ ũndũ wa mahinda mwathi
1: mũthenya ũyũ ũkĩigua ngenete
0: ũũĩ
1: ngeretie maita mana no rĩu box na demo mũthĩ ũyũ ũĩ yake naigĩra ngiri igana rĩmwe yeni
0: satrio doge sawa sawa congratulations of course nawaigua hotana na box na bemwe nawaigua hotana na box na bemwe na ni dakoro focus na box that box number 1 box number 2 na box number 3 ona dakoro do ugatuika mundu wa kujitikia ugatuika mundu wa kujitikia no ndu tondu ndirenda kurikania na ndetono kaimana ndirenda kurikania na ndeto ĩno kaimana ũmũthĩ tũkiugaga ni empowerment Tuesday kĩambĩrĩria
2: kĩũru
0: no gĩitimo no ngĩenda kwamba kũhe andũ ikũmi no nyende kwamba kũhe andũ ikũmi kĩambĩrĩria kĩao o mũndũ kĩambĩrĩria gĩa ciringi 55,000 o mũndũ kĩambĩrĩria gĩa ciringi 55,000 andũ ikũmi o mũndũ kĩambĩrĩria gĩake gĩa ciringi 55,000 mũndũ wa mbere of course ũcio nĩ tũkũmũhũrĩra bonus koguo akwoya kĩambĩrĩria gĩa ciringi 100,000 ũrĩa ũgũkorwo rĩu nĩ kũingĩra ũngĩraingĩra kuo at least ũkorwo wĩ namba ĩmwe arainũka na ciringi 100,000 namba ĩmwe arainũka na ciringi 110,000 namba ĩmwe arainũka na ciringi 110,000 tathiĩ thĩinĩ wa star 292 house ũthiĩ thĩinĩ wa box number 5 tathiĩ thĩinĩ wa star 292 house ũthiĩ thĩinĩ wa box number 5 mũndũ wa mbere akũinũka na ciringi 110,000 maita merĩ ahũrĩrwo double acio angĩ kenda ciringi 55 star 292 house ona ndikwarĩria na ndikuongerera ũndũ ũngĩ acio nĩ andũ ikũmi tũracenjeria mũtũrĩre ororĩu thiĩ thĩinĩ wa star 292 house wathiĩ thĩinĩ wa star 292 house ũthiĩ thĩinĩ wa box number 5 ũthiĩ thĩinĩ wa box number 5 na ũhoro ũcio nĩ ndarĩkia niĩ ndakũhe o ndagĩka ikũmi actually ngũkũhe ndagĩka ithathatũ cikiuga cihande wega thaa 8:30 ũkorwo wĩkĩtie either ciringi ciaku 110,000 kana ciringi 55,000 na tondũ tũtirĩ tũrona nginya mũndũ ũcio wa mbere wa kũhingũra twauga mũndũ ũrĩa ũgũkorwo wĩ mũndũ ũrĩa ũgũkorwo wĩ namba ĩmwe ainũke na ciringi 110,000 star 292 hash star 292 hash ũgũthiĩ thĩinĩ wa star 292 hash ũgũthiĩ thĩinĩ wa star 292 hash ũthiĩ thĩinĩ wa box number 5 na nĩ ndarĩkia ndakũhe ndagĩka ta 5 peke yake.
3: Well, can I fame?

waka wangware mawira wako wakwendia nguo cia mitumba ne wathira na ni wathira no tondu we wi ngoro njagari na andu ni moyo nguo ri mundu agoka nginya ridithitie muno agakwira ehe niona ga you see ligiona rakwira ni mathina make aroka gakwira niona ngari yakwa ni tahirwo ee duona ni ngwika auction na kina o we wangikoro kiega ri wathari nyakiega ri na kuri ona karuhona ku thini karakura hi madukagethi ndukagethi tondu ona wahutia mbeca ici mawira waku ni wathira ri nyakiega uyu ri ukohora ukohora ukohora iria ciringi ngiri mirongo itano ukahene we ugacobu thina wa mundu ungi we ugatigwa na thina so ungikorwo ni ukwenda gu succeed thini wa fiesara learn to say no. Not every deal is good for you. Tuwoka weru watema tube makweru, liu nemo maralia. Na niurani na kamirio ni gaku, ora igete hando. Ah, uka igere la kweru. Ii, todoro matube makweru nime? Ugo nugo modu wa haraga. Learn to say no because not every deal is good for you, my brother, my sister. Tarudire da wikale the omode. Wabi kuona mesi mwe wamekire mistake mwe wamekire because you did not say no when it was necessary to say no. Maybe no ukorone fiasara ine, maybe no ukorone thini wa relationship ona maudu matiganete. Thank you, mudo gwito Hana Duta. Shiligi giri mirongo mugwanja na ithano, shiligi giri mirongo mugwanja na ithano. Shiringi ngiri mĩrongo mũgwanja na ithano no ĩke mũhuko shiringi ngiri mĩrongo mũgwanja na ithano no ĩke mũhuko shiringi ngiri mĩrongo mũgwanja na ithano twatigia mũndũ ũmwe ta kĩara twatigia mũndũ ũmwe ta kĩara twatigia mũndũ ũmwe ta kĩara ũrĩa ũrainũka na shiringi ngiri 75 toya thimũ yaku thiĩ thĩinĩ wa star igĩrĩ kenda igĩrĩ na hash ndĩrenda woye thimũ yaku ũthiĩ thĩinĩ wa star igĩrĩ kenda igĩrĩ na hash woye thimũ yaku ũthiĩ thĩinĩ wa star igĩrĩ kenda igĩrĩ na hash ũrathiĩ thĩinĩ wa star igĩrĩ kenda igĩrĩ na hash twatigia mũndũ ũmwe wa shiringi ngiri 75 ũrathiĩ thĩinĩ wa star igĩrĩ kenda igĩrĩ na hash wathiĩ thĩinĩ wa star 292 hash ũgathiĩ thĩinĩ wa box number 1 we no wende ici shiringi ngiri mĩrongo mũgwanja na ithano ciaha ndĩna shiringi ngiri mĩrongo mũgwanja na ithano na nĩ cia mũndũ ũmwe tu 75,000 Kenya shillings 75,000 Kenya shillings na nĩ cia mũndũ ũmwe no ũciende tareke tuone no ũgũthiĩ nacio ndagĩka ĩno ndagĩka ĩno ngĩaria ũguo rĩ already nĩ ũngĩthiĩte thĩinĩ wa star 292 hash wone kana nĩ ũkũinũka na mbeca ici ndĩrenda wambie kwĩyũria ciũria wĩyũrie atĩrĩrĩ wambie kuona mahĩtia nĩ ha wagĩrire kuga no ũkĩaga kuga no na tokorwo wĩra ũcio waku nĩho wathirĩire tokorwo hau nĩho wĩra ũcio waku wathirĩire ndĩrenda gwetha mũndũ ũmwe tu haha ndĩmũhe ici ciringi ngiri mĩrongo mũgwanja na ithano ici ciringi ngiri mĩrongo mũgwanja na ithano ciringi ngiri mĩrongo mũgwanja na ithano ta thiĩ thĩinĩ wa star 292 hash ndĩrenda ũthiĩ thĩinĩ wa star 292 hash wathiĩ thĩinĩ wa star 292 hash ũgathiĩ thĩinĩ wa box number 1 na nĩ kũrĩkĩ tũrarĩkia ũrathiĩ thĩinĩ wa box number 1 ũrathiĩ thĩinĩ wa box number 1 ũrathiĩ thĩinĩ wa box number 1 ndiũĩ kana mũndũ ũyũ nĩ akuoneka kana tũtigane nake nĩgetha tũthiĩ ikereka rĩu rĩngĩ nĩgetha tũgĩthiĩ ikereka rĩu rĩngĩ star igĩrĩ kenda igĩrĩ na hash ũrathiĩ thĩinĩ wa star igĩrĩ kenda igĩrĩ na hash ũrathiĩ thĩinĩ wa star igĩrĩ kenda igĩrĩ na hash wathiĩ thĩinĩ wa star 292 hash ũgathiĩ thĩinĩ wa box number 1 thank you mũndũ ũgwĩtwo Morgan mũndũ ũgwĩtwo Morgan nĩ mwangi onawe nĩ wathiĩ na shiringi ngiri 75 rĩu ndĩrenda kwamba kũhe andũ thate haha ngĩrĩkia rĩu ndĩrenda kwamba kũhe andũ mĩrongo ĩtatũ ndagĩka icio ithano ciatigara thaa kenda ĩtarũgamĩte na nuthu ndĩrenda kwamba kũhe andũ aigana ndĩrenda kwamba kũhe andũ thate shiringi ngiri ikũmi na ithano shiringi ngiri ikũmi na ithano tũtirĩ gĩtinda tũkĩheane mbeca nyingĩ andũ anini mainũke na mbeca nao andũ arĩa aingĩ matigwo matarĩ na kĩndũ reke twambe tũheane shiringi ngiri ikũmi na ithano shiringi ngiri ikũmi na ithano shiringi ngiri ikũmi na ithano ndĩrenda andũ mĩrongo ĩtatũ andũ atano a mbere makũheo shiringi ngiri thate
ado atano abere ni lele makoyo shiringi 3000